0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:19.
1: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
2: Taga Santa Rita Samar.
1: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Matagal na po, Kuya Buing, kasi noon hindi ako makalakad.
1: Mm-hmm.
2: Tapos hindi ako makatulog.
1: Mm-hmm.
2: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang itik, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
1: Mm-hmm.
2: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Hinumduman ang mga ngayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bakha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Radio with Heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paguna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 93.7.
1: In Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas,

0: Heart FM Time. It is now 9:46.
1: Sino po sila?
2: Seni Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Digan Ilocosor po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:04.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development. Ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 10:39.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintal. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:50. Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:16.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:39.
1: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:48.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela? Apan na balaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 1:18.
1: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meek Zubiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 2:14.
1: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Ruby Rose po.
1: Sagasan po kayo, Ma'am Ruby Rose.
2: Aklan po.
1: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
2: 53 po.
1: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Yes na, yes po.
1: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
2: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makapupo. Operan ako ng bituka.
1: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
2: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, sinapo na, nakapupo po ako. Tsaka po ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:45.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema o kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:59.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumilipad.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 3:17.
1: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas ug confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
2: Stay strong, be informed, get tested.
3: Standing in a crowded room and I can't see your face.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:29.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo?
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:46.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:30.
1: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:45.
1: Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 5:16.
1: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
2: Santa Rita, Samar.
1: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Matagal na po kaya buhing kasi noon hindi ako makalakad.
1: Mm-hmm.
2: Tapos hindi ako makatulog.
1: Mm-hmm.
2: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor, wala namang effect. Sabi ko nga, kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
1: Mm-hmm.
2: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakasagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung tiyan niya sumasakit.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:29. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:16.
1: Sino po sila?
2: Jenny Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Bigan ni Locosor po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: With heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito.
0: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekali dagnga pits. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 7:15.
1: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jean Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:39.
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heading 2.700 FM, Cagayante Oro City, 93.700 FM, Pokinon, Superhero Rock Steady Dance was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia! 10 na minuto bago sumapit ang 7 o'clock. Isang magandang umaga muna kina... Sandali, asan na ba yun? Si Tunay Kalugar Vlog. Magandang umaga, shoutout mga taga Ramonal Village, Kamamanan. Maraming salamat, especially sa akong bebay nga nang hakbad sa sitaw, si Alma Caparoso, gikan kay Loy Abs. Oy, Tunay Kalugar Vlog, magandang umaga sa inyo ha. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Nag-follow ka na rin ba sa Jason Space Heart FM? O, mag-follow ka na. E, mga hindi pa naka-follow sa Jason Space Heart FM, i-follow nyo na ako doon, ha? Para makapagkwentuhan tayo. Saglad, saglad, pa-premium na! Oras na para mamigay naman tayo ng bugas at ng groceries. Oh, the price is price overload na ha. Masadali lamang. Pili na agad natin sa ang area tayo bubunot. Roleta! Uy! Pili na tayo. Ang aming studio, di naman kami lumilipat na sa may FICO Admin Building, Bameta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Makabalan! Puno tayo sa drop box sa Makabalan. Oy, Makabalan! Paminaw! Tuara, ang nakasulat ay Makabalan. Makabalan lang talaga, Barangay Makabalan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Barangay Makabalan, Criselle Bagares. Criselle Bagares ng Barangay Makabalan, congratulations! Nakadaog ang bugas at groceries ha, Criselle ha. O, dali na, pumunta ka dito. Valid ID lamang ang iyong dalhin at makukuha mo na ang iyong papremyo. Samantala, ito pa yung mga ilan pa mga pangalan, no? Nakadaog sa Digbugas o Grocery si Jessame Bonilla. Jessame Bonilla ng Zone 5 Bayabas. Si Boglas o Chige ng Tibasak Makasanding. Boglas o Chige, oy! Boglas, nakadaog ka. Si Vincent John Alvarado ng Alfeca Taxi. Vincent John Alvarado ng Alfeca Taxi. Si Lovely Luzo Torres ng San Juan Lapasan. Congratulations, son. Lovely Luzo Torres. At si Mary Jean Lerasan. Mary Jean Lerasan ng Zone 1 Bayabas. Congratulations. At si Rebet Luzana. Rebet Luzana ng Gusa. Congratulations sa mga pangalang nabanggit. ID na ang dalhin nyo rito. Alright, sabay nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your peso gets more value. And for a break, babalik tayo with more. Sweethearts, stand by.
1: 93.7 Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Sa imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Muna nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usang nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapi po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, inig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kini alang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. usa ka importante nga pahimangno. Ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7. Ready?
1: 93.7. This is Heart FM. Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am? Ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada ano yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
4: With Bago Family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ang toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude, kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
6: Kaya EXL Makabuhay. Makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
10: Where every piso gets more value.
11: Shout to the heart!
12: Can you feel my heart?
0: This is...
3: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
13: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
14: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Lunes. Headline sa ating balitang nasyonal, kampo ni VP Sara, iginiit na kailangan ng presidential approval sa tax records. Ekonomiya, dapat maging focus ng sono ni PBBM ayon naman sa isang ekonomista. Headline pa rin sa ating balitang nasyonal, socio-economic situation ng bansa. Hindi maganda sa ilalim ng Marcos administration ayon naman sa isang analyst. Headline sa ating balitang lokal, mga MSME sa Northern Mindanao, mas mapapadali ang pagkuha ng halal certification. Sa balitang lokal pa rin, ilang grupo ng mga taxi drivers tutol sa planong pagpasok ng Vietnam-based e-taxi company. Headline pa rin sa ating balitang lokal, DSWD 10, nasa mahigit 74% na nakakatanggap ng ayuda sa ilalim pa rin ang uplift program. Sa balitang lokal pa rin, Taiwan itinuturing ang Misamis Oriental bilang prioridad sa kooperasyon sa Mindanao. Headline sa ating balitang Bukidnon, DILG Bukidnon inirekomenda ang paggamit ng Unified 911 para sa mas mabilis sa pagtugon sa mga emergency. Sa balitang Bukidnon pa rin, BPMC, tiniyak na hindi dapat maapektuhan ang dami ng pasyente ang kalidad ng serbisyo. Sa balitang Bukidnon pa rin, manager ng isang microfinance company, nasawi naman sa isang pamamaril sa Quezon, Bukidnon. Headline sa ating balitang Mindanao, mahigit 2,000 overseas jobs, iniyak Bulok naman sa Mindanao and Jam Fair sa Davao City. Headline sa ating balitang international, Saudi naglungsad ng airstrike contra Houthi. Sa ating balitang international pa rin, US tinapos na ang 12 magkakasunod na gaming airstrikes laban naman sa bansang Iran. Sa ating balitang papalagkasan, alas Pilipinas, nagtapos sa 5th pwesto ng 2026 CV Cup. At sa ating showbiz balita, SB19, opisyal ng bagong tourism ambassadors ng Pilipinas.
13: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
14: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon na Lunes, Hulyo 27, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
11: LR Shaga.
14: Ako naman, Marla Aurelio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
13: Heart FM, Balitang Nasyonal.
14: Para sa ating ngayon, alas 7:23 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
13: Heart FM, Balita.
14: Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na kailangan muna ng pag-aaproba ng Pangulo. Ito'y bago may sa publiko magbigay sa Senado bilang impeachment court ng kanyang tax records. Ike Defense Council Attorney Michael Poa, maigpit na pinoprotektahan ng National Internal Revenue Code ang impormasyon ng mga nagbabayad ng buwis at maaari lamang itong ilabas sa mga itinakdang exemption ng batas. Aniya, isa sa mga exemption ay ang pag-aproba ng Pangulo. Ito'y batay pa rin sa rekomendasyon ng Secretary of Finance. Dahil dito, kinuwestiyon naman ang depensa ang sabina para sa tax and financial records ng Vice Presidente dahil sinasabing masyado itong malawak at hinihingi pa ang lahat ng dokumento. Samantala, binigyan din din ni Attorney Poa na kahit may sumite ang mga dokumento sa impeachment court, hindi ito nangangahulugang otomatiko na ito may tuturing na ebidensya dahil kailangan pa rin itong dumaan sa wastong proseso bago tanggapin bilang bahagi ng paglilitis.
11: Samantala, nanawagan naman si economist Professor Astro del Castillo na mas bigyan pansin ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kalagayan ng ekonomiya kaysa sa politika sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA. Ayon kay Del Castillo, marami pa rin mahalagang panukalang batas ang nananatiling nakabinbin kabilang ang Land Use Act na anay makatutulong sa mas maayos na pamamahala ng mga lupain, kagubatan at yaman tubig, gayon din sa pagpapalakas ng agrikultura at pagpapababa ng presyo ng pagkain. Bagamat kinilala niyang may ilang pagunlad sa ekonomiya, sinabi niyang hindi pa ito sapat dahil nananatiling mataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin at patuloy ang mga hamon sa supply ng pagkain, kuryente at enerhiya.
14: Aras natin, alas 7:25 na nagmamadaling umaga. Pangulisan ay ng ating balitang nasyonal. Kinilala naman ni political analyst Dr. Froilan Kalilong ang ilang programang may tuturing na positibong hangbang ng Marcos administration. Gayunman, sinabi niya ang masanging ibabaw pa rin ang mga suliraning pang-ekonomiya kagaya na lamang na mataas ang presyo ng kuryente, patuloy na pagtaas ang presyo ng mga bilihin at paglobo ng foreign debt na nakaka-apekto naman sa pagpasok ng mga mamumuhunan. Samantala, inihayag din niya na masyado nakakapabor ang kasalukuyang administrasyon sa mga oligarko at hindi umano nito napapanagot ang mga nagpapahiram sa mga Pilipino. Mababa din nagaganapin ngayong araw ang 5th SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aras natin, alas 7:25 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
13: Heart FM, Balitang Lokal.
14: Sa ating balitang lokal, mas mapapadali na pagkuha ng halal certification ng mga micro, small at medium enterprises sa Northern Mindanao. Ito ay sa pagbubukas ng satellite office ng FIC and the Halal Council of the Philippines Incorporated. Ito ay sa Oro Chamber Development Center na makikita pa rin sa siyudad. Sa pamamagitan ng bagong tanggapan, hindi na kinakailangan bumiyahe pa sa labas ang rehiyon ng mga negosyong nais magproseso ng halal certification na magpapabilis naman sa aplikasyon komisyon at magpapababa sa gastusin. Ay kinitiyami sa amin sa Rental Provincial Halal Coordinator Melanie Ligara, inaasang mas marami negosyo sa rehiyon ang maiikayat na kumuha ng internationally recognized halal certification dahil mas madali na itong ma-access. Aniya, baka tutulong ito sa magpapalawak ng oportunidad ng mga lokal na negosyo, lalo na sa pagpasok ng mga pandaigdigang pamilihan at sa mga bansang may malaking populasyong Muslim kung saan mahalagang rekisito ang halal certification. Alas 7.27 na nagmamadaling gumagadagdag pa rin sa hari ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report na mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa grupo po ng mga taxi driver, ha? Tutol po sila sa planong pagpasok ng Vietnam-based e-taxi company. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin, mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag! Detalye!
12: Nakatakdang magsumite ng petisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 10 ang Cagayan de Oro First Taxi Drivers Alliance upang tutulan ang planong operasyon ng isang Vietnam-based company na maglunsad ng electric taxi sa Cagayan de Oro City. Ayon kay Capitada President Bernie Hamaca, hindi umano nakonsulta ang kanilang hanay bago isinulong ang plano ng dayuhang kumpanya na pumasok sa lokal na industriya ng transportasyon. Batay sa impormasyon ng grupo, target ng kumpanya na mag-deploy ng 300 electric vehicle o e-taxi units na inaasang makikipagkompetensya sa mahigit 2,000 na rehistradong taxi na kasalukuyang bumabiyahe sa lungsod. Gayunman, nilino ni Hamaca na hindi sila tutol sa paggamit ng electric vehicle. Anya, patuloy nilang sinusuportahan ang pagpapatupad ng Electric Vehicle Industry Development Act. Ngunit iginiit na dapat ding isaalang-alang ang kapakanan ng mga lokal na taxi operators at drivers. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa bisyong may puso.
14: Heart FM, Balita. Salamat Tony Gonzalez sa ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
11: Samantala sa huli na balita, nasa 74.6% na ng target ng mga benepisyaryo na tulungan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 10 sa ilalim ng uplift program. Ang DSWD 10 Information Officer Rochelle Calia, isa sa mga pangunahing hamon sa pagpapatupad ng programa ay ang kawalan ng sariling e-wallet account ng ilang benepisyaryo na siyang ginagamit sa pagpapadala ng ayuda. Dahil dito, hinimok ng DSWD 10 ang mga benepisyaryo na magbukas ng e-wallet account na nakapangalan mismo sa kanila upang matiyak ang maayos at mapabilis na pagtanggap ng tulong alinsunod sa mga alintuntunin ng programa. Patuloy naman ang payout at assessment ng ahensya sa iba't ibang bahagi ng Northern Mindanao upang maabot at matulungan ang lahat ng target na benepisyaryo.
14: Para sa atin, alas 7.29 na nagmamadaling umaga, pangulisanay ng ating balitang lokal. Itinuturing naman ng Taiwan ang Misamis Oriental bilang isa sa mga pangunahing prioridad nito para sa pagpapalawak ng kooperasyon at pagpapaunlad ng ugnayan sa Mindanao. Ito ang inihayag ni Taiwanese Ambassador Valas Min Gan Chow sa kanyang pagbisita sa Misamis Oriental Provincial Capital kung saan nakipagpulong siya sa mga opisyal na pamahalang panlalawigan at mga kinatawan ng iba't ibang national government agencies. Sa pulong, tinalakay ang mga posibleng larangan na pagtutulungan bilang na ang agrikultura, paglikha ng trabaho at iba pang programang makapagpapalakas sa lokal na ekonomiya. Ay Ambassador Chow, nakahanda ang Taiwan na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa pamahalaang panlalawigan upang makabuo ng mga proyekto makatutulong sa pagpapalago ng ekonomiya, pagpapalawak ng oportunidad sa kabuhayan at pangkalahatang pangunlad ng Misamis Oriental. Itama inyo mga orasan, eksakto, alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Inyo pong napakinggan ang unang bahagi ng ating balitaan. Yan po ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik ay sasa inyo naman ang ikalawang bahagi. Inubuo naman yan ang mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayong Dagat International, kabilang na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
15: Radio with heart. 93.7. This is Heart FM.
16: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang. Mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
17: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
18: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energized ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kining programa, eksklusibo o espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
15: With heart.
19: The best mix of music
16: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
14: Sa balancing meeting ng Provincial Council for the Protection of Children, tinalakay ang mga hakbang upang mapalakas ang seguridad ng mga minor de edad at mga iwasan ang mga insidente ng pamamaril at iba pang uri ng karahasan. Ayon sa DILG Bukidnon, mahalaga ang matibay na koordinasyon sa pagitan ng mga local government unit, Philippine National Police, emergency responders at mga health institution upang agad na matugunan ang mga critical na sitwasyon. Sa pamamagitan ng libreng 24/7 Unified 911 Hotline, inaasahang mas magiging mabilis at epesyente ang pagresponde ng pulisya, Bureau of Fire Protection at mga medical teams sa mga emergency na maaaring mangyari sa mga paaralan, pati na rin sa komunidad.
11: Sa yung walang nabalita ay giniit ang Bukidnon Provincial Medical Center o BPMC na hindi dapat maging hadlang ang mataas na bilang ng mga pasyente sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ayon kay BPMC Chief Dr. Miguel Antonio Prantilla, umabot na sa 260 hanggang sa 270 patients ang kasalukuyang inaasikaso ng ospital kahit 150 lamang ang itinakdang bed capacity nito. Payag ito ni Prantilla matapos kumalat sa social media ang reklamo ng isang outpatient kaugnay sa manong hindi maayos sa pakikitungo ng isang empleyado ng ospital kung saan inatukoy ang sangkot na staff at nabigyan na ito ng kaukulang paalala hinggil sa tamang pakikitungo sa mga pasyente. Hinikayat din ng BPMC ang publiko na idaan sa tamang proseso ang kanilang mga reklamo sa pamamagitan ng Governor's Corner at pagsusumite ng formal na liham upang masiyasat at mabigyan ng kaukulang aksyon ang kanilang mga hinaing.
14: Araw sa atin, alas 7.36 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sanay ng ating balita mula pa rin sa Bukidnon. Nasawi naman ang isang babaeng manager ng isang microfinance company. Ito'y matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nangigilala mga suspect habang sakay ng kanyang motorsiklo sa Purok 9, Barangay San Jose, Quezon, Bukidnon. Kinilala ang biktima sa alias na Inday. Nasa hustong taong gulang at residente ng Barangay 9, Poblasyon, Quezon, Bukidnon. Sa ulat ng Quezon Municipal Police Station, pinamaneho ng biktima ang kanyang Honda XRM125 nang pagbabarilin siya ng isa sa dalawang armadong suspect. Dahil naman sa tinamong dalawang tama ng bala sa katawan na dineklarang dead on arrival ang biktima, dapat alaman din na kaagad tumakas sa mga suspect sakay naman ng motorsiklo matapos ang insidente. May sinagawang investigasyon na recover o naka-recover ang mga otoridad ng dalawang basyon ng bala ng kalibre 45 sa pinangyarihan naman ng insidente, habang patuloy ang follow-up investigation at hot pursuit operation ng pulisya upang matukoy ang mga responsable at ang motibo ng naganap na krimen. Aras na tayo, alas 7.37 ng nagmamadaling umaga. Oras na yan din sa atin ng Big Shot Hotdog. Premium quality, very affordable. Samantala, dumago naman tayo sa iba pang mga balita. Wala pa rin sa iba pang parte ng Mindanao.
20: Heart FM, Balitang Mindanao.
14: Mahigit 2,000 overseas jobs iniaalok sa Mindanao Job Fair, ha? Diyan po sa may Davao City. Ang nilalaman at detalye ng balitang iyan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag! Detalye!
21: Mahigit 2,000 overseas job opportunities ang bubuksan para sa mga naghahanap ng trabaho sa Mindanao Job Fair 2026 na gaganapin sa SM City Davao Annex Event Center mula July 29 hanggang July 31. Lalahukan ito ng iba't ibang lisensyadong recruitment agencies na mag-aalok ng trabaho sa iba't ibang bansa. Ayon sa Davao City Public Employment Service Office, kabilang sa mga inaalok na trabaho ang mga posisyon sa healthcare, engineering, hospitality, construction at iba pang industriya. Kinihikayat ang mga aplikante na magdala ng kompletong requirements upang mapabilis ang kanilang aplikasyon. Samantala, sinabi ng mga organizer na layunin ng job fair na mabigyan ng mas maraming oportunidad ang mga Davaoenyo at iba pang Mindanaon na nag-aarap ng trabaho sa ibang bansa, kasabay ng pagtiyak na ang recruitment ay dumaraan sa mga lehitimong ahensya. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
14: Heart FM Balita. Tagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Heart FM Balita. Aras alas 7.39 na nagmamadaling umaga. Dumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
20: Heart FM Balitang International.
14: Naglungsad ang Saudi Arabia ng airstrike laban sa Houthi rebels sa may port city ng Hodeida sa Yemen at karatig na isla. Kasunod ito ng anunsyo ng grupo na maritime blockade at pag-atake sa mga barko ng Saudi. Itong umaga ng Sabado, iniulat ng media ng Houthis na nagdulot ang missile strike ng Yemen ng sunog sa Saudi city ng Jizan. Samantala, sinabi naman ng US military na pinaputukan at na-disable nila ang isang tanker ship sa Gulf of Oman na nagtanggang matakasan ng US blockade sa Iranian ports.
11: Samantala, kinumpirma ng US Central Command of CENTCOM na natapos nito ang panibagong bugso ng airstrikes laban sa Iran na 12 magkakasunod na gabi ng operasyon. Ang CENTCOM, layunin ng opensiba na higit pang pahinain ng kakayahan ng Iran sa magsagawa na pag-atake laban sa mga commercial vessels at sibilyang mandaragat kung saan kabilang sa mga target ang maritime capabilities, missile at drone storage facilities, coastal surveillance sites at mga air defense assets ng Iran. Sinabi rin ng CENTCOM na 12 military sites sa Iran ang kanilang tinamaan ngayong buwan habang nagpapatuloy ang maritime blockade, at mahigit 50,000 US service members din ang nananatiling nakadeploy sa gitnang silangan. Samantala, ipinakita umano ng Iran na nananatili ang kakayahan nitong magsagawa ng malalakas na pag-atake matapos mapatay ang 3 sundalong Amerikano sa isang missile attack laban sa US military site sa Jordan.
20: Heart FM Sports Balita.
14: Sa ating balita, babala kasan tinalo ng Alas Pilipinas ang Myanmar. Ito ba mga para makakuha ang makuha ang 5th pwesto ng 2026 CV Cup. Nakuha ng Pilipinas ang score na 28-26, 25-17, 25-23 sa second leg ng 6th Nation Tournament itong Sabado sa Jakarta International Velodrome. Parehas din ang resulta ng Filipino Spikers sa Canton Leg noong naging host sila ng Cambodia at Indonesia sa pool phase at nagwagi sila sa Myanmar sa classification round. Sa unang set ay hawak na Myanmar ang panalo, subalit magpasok ng 2nd set na domina ng Pilipinas ang laro. Pagpasok ng 3rd set naman ay tumindi ang pagbabantay ng Myanmar hanggang makahanap ng tiyempo ang Pilipinas. Nanguna sa panalo ng Alas Pilipinas si Lyric Mendoza. Nagtala naman ng 19 attacks, isang block at isang ace, habang mayroong 11 points si Louis Ramirez at mayroon din itong 10 atake.
20: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
11: Opisyal na nga ang inanunsyo ng Department of Tourism o DOT ang SB19 bilang isa sa mga bagong tourism ambassadors ng Pilipinas. Kasunod na paghirang ng P-pop girl group na Bini, ang kay Tourism Secretary Daita Angara Matay, malaki ang naiambag ng pandaigdigang kasikatan ng SB19 sa pagigayat ng mga dayuhan turista at mga Pilipinong nasa ibang bansa na bumisita sa Pilipinas. Aniya, malawak na impluensya na grupo sa Estados Unidos, Europa, ASEAN at iba pang bansa ay naging daylan upang maraming tagahanga ang maglakbay patungo sa bansa upang mapanood silang magtanghal. Samantala, nag-aanda rin ng SB19 para sa mahalagang international engagements ngayong Linggo, kabilang ang pag-aagis ng ceremonial first pitch sa laro ng Major League Baseball sa pagitan ng Chicago White Sox at New York Yankees sa Hulyo 29 at pagiging kauna-unahang Filipino act na magtatanghal sa Lollapalooza Chicago sa Hulyo at 30.
14: Aba, Lollapalooza. Ito nagkakamali. Yung parang, pero ano yan, diba? Parang kissing, parang, ano?
11: Parang siyang Coachella na may konting twist.
14: Lollapalooza. Anyway.
11: After how many months of speculations, kasi madaming nagsasabi na ibang grupo yung magiging.
14: Ambassador.
11: Kasi naging blind item muna. Blind item muna ng DOT.
14: So, ilan na yung ambassadors ng Pilipinas sa turismo?
11: Dalawa.
14: Si Bini.
11: Bini at ito, ang SB19. Which for me,
14: mahilig sa ano ha, sa boy band at saka girl, girl pop. Ano ba tawag dyan? P-pop.
11: P-pop girl group.
14: Girl group na P-pop.
11: Pero para sa akin, serving naman. Grabe naman yung ibinigay nila na pagkilala at karangalan sa bansa.
14: Ayun.
11: Kaya masaya tayo for SB19 at Bini.
14: Speaking of tourism, ha? I-shoutout natin yung mga nasa may city tourism office ng CDO. Siyempre pa, kina Sir Marky. At saka kina Kim.
11: Chrysler,
14: Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Kumusta po kayong lahat dyan? Sana'y maganda. Sana'y magaganda silang lahat dyan. Tsaka mga popogi. Pogi ang magaganda. Magandang umaga sa inyo, ha? Thank you so much.
11: Yung mga taga ano din, City Information
14: yon!
11: Agriculture Office ay kilig din sa atin.
14: Nako.
11: Good morning. Maraming salamat.
14: Mayroon pa kayong mga binhi dyan?
11: Sir Bernie. Sir Bernie Dava, magandang umaga.
14: Mayroon pa kayong binhi dyan ng magandang lahi?
11: Baka naman.
14: Hoy, speaking of Sir Bernie, ay, nagkausuhan na rin lang naman. Shoutout natin yung mga taga LGU. City Mayors. Siyempre, kina Mayor, magandang umaga. Tsaka kay Sir Bernie Diatras. Isang mapagpalang umaga po ng Lunes. Sa inyong lahat dyan, sana'y magandang inyong mga umaga. No? Ayun.
11: At meron lang akong balingan ng atensyon. Konting
14: pagbalingan mo, sige.
11: Ito yun sa, hindi ko alam kung napanood mo na, yung may video na kumakalat ngayon.
14: Ay, marami akong video na napanood. May bago na
11: Hindi, medyo seryoso kasi.
14: Gold medal ba yan?
11: Hindi yun.
14: Ano ba? Ano ba?
11: Yun na isa mga grupo ng kabataan na parang may pinaghahandaan.
14: Ha?
11: Na may dalang armas. Ha? Ako makalat yan ngayon.
14: Video?
11: Oo, na di umano ay isang parte ng eskwelahan dito sa syudad na I guess...
14: Cagayan de Oro?
11: Yes.
14: Aba.
11: Pinag-iimbestiga na ngayon ng ating kapulisan at
14: aba,
11: ating mga otoridad. Nakita ko lang kahapon ito kumalat. Medyo alarming kasi talaga...
14: May mga armas?
11: Meron.
14: Aba.
11: Parang may pinaghahandaan.
14: May pinaghahandaan?
11: Oo, yung mga kabataan, yung mga magulang, this should be a wake-up call na rin. Especially dito sa CDO, ano?
14: Oo.
11: Na talagang huwag tayong pakumpiyansa.
14: Okay, ano?
11: At bantayan, 100% tayo nakatutok sa mga anak natin para hindi natin maranasan ang mga hindi magagandang bagay.
14: At saka siyempre para ma-preempt kung ano man mga binabala. Oo. Kasi siyempre, magsisimulayan kayo ang unang-una makakapansin sa ginagawa at ikinikilos sa inyong mga anak.
11: Correct.
14: Ano to, mga teenagers?
11: Mga, oo. Oh, di umano, hindi man nakita yung mga ano, pero
14: mga mukha, hindi kita yung mga mukha.
11: Oh, di umano yung parte ng isang high school, public high school dito sa syudad.
14: Naku.
11: Sana mabigyan ng attention at you know, action kung kinakailangan.
14: Abay, attention sa ating kapulisan sa Kokpo. I'm sure naman meron na silang ano.
11: Kasi may mga information action naman na.
14: Mm-hmm.
11: So ngayon, tinututukan na nila at sana hindi mangyari talaga.
14: Dako, kailangan natin ma-guide talaga, ano? Yung ating mga kabataan. Kasi syempre, iba talaga yung nagiging impluensya sa kanila ng mga gadgets na yan. Opo! Yung mga bata, ha? Huwag masyado paggamitin ng gadget. Pwede na paggamitin ng gadget, pero kailangan may limit lamang.
11: Oo.
14: Okay, 30 minutes, 1 hour,
11: yes.
14: Mga ganun tipo. Pagkatapos nun,
11: yung
14: bukas na ulit.
11: Yes.
14: O, diba?
11: Oo. Or yun nga, may mga ginagawa ngayon, yung ibang magulang na you need to do something good bago kita payagan na maggamit ng gadget.
14: Maganda yon. Motivation.
11: Yes. Diba? And also may limit pa rin.
14: May limit pa rin. Ako, mahirap talaga. Matindi talaga impluensya ngayon ng ng online.
11: Kasi alam mo, kahit di ba may parental controls sa ibang application, may ano talaga na na-access pa din.
14: Pati nga ako, napapasa. Charlie!
11: Charlie!
14: Eh, patindi. Okay. Alam mo yung maghapon na napapanood nila, yun ang na-adapt nila.
11: Yes.
14: Kung halimbawa nanonood dyan maghapon ng mga violenting mga palabas, ay ma-adapt nga nila.
11: Alam mo kasi yung bata kasi, yung utak nila, it's still on the process of, nagwa-wire pa yan eh. So kung ano man yung nakita nila visually at sa naririnig nila, yun ang na-absorb.
14: Napapaniwalaan nila ang okay. Diba? Yun, kung ano yung finifeed sa kanila, yun ang idadigest nila. Diba? Ganun yun. Charlie! Asya, sige, maraming salamat sa inyong chika today.
11: Yan ang ating balita ngayong Lunes.
1: Heart FM, showbiz balita.
14: Charlie na tuloy. 7:49 ng umaga, ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
1: RTA, Heart FM, road traffic, alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
14: Nasa linya natin ngayon, bihira-bihira mangyari ito, ha? HPG Jerry, small but terrible, Kapuyao na sa linya. Jerry, magandang umaga.
2: Magandang umaga, Mar. Magandang umaga, Nen. Galing at kung Lumbia, dire-diretsong Masterson, medyo heavy traffic. Vice versa, galing uptown, papuntang Lumbia, traffic din, doon dahil sa mga paaralan. Hanggang dumiritso ako, papuntang Tres Gas pababa. Heavy traffic talaga. Season still.
14: Agay. Nandiyan ka ba ngayon?
2: Anda ngayon, nandito pa. Hindi pa ako nakababa.
14: Ay ka! Ay yung papapakyat. Pakyat ng uptown.
2: Yung pakyat ng uptown, galing kang flyover, Masterson's. Medyo flowing siya, okay lang.
14: Okay lang, yung pababa talaga. Problema, ano. Anyway. Ay, sige. Oh, may pasero ka ba ngayon?
2: Meron.
14: Ay, ano mahalaga? May pasahero ka habang nata-traffic ka. Sige, maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho, ha? At ingatan ang mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report. HPG Jerry, small but terrible, Kabuyaon.
2: Yan ang latest na sitwasyon. Makasana ang aking dadaanan sa ngayon. Hard Pasada Group, Jerry, small but terrible, Kabuyaon. Para sa Hard FM, Road Traffic Alamid.
1: RTA. Heart FM, Road Traffic Alamid.
14: Para sa ating ngayon, 10 minuto bago sumabit ang alas 8. Samahin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Lunes, Hulyo 27, ngayong taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
4: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
14: Headlines sa ating balitang nasyonal. Kampo ni Vivi Sara iginiit na kailangan ng presidential approval sa tax records.
11: Ekonomiya dapat maging focus ng SONA ni PBBM ayon sa isang ekonomista.
14: Socio-economic situation ng bansa hindi maganda sa ilalim ng Marcos administration ayon naman sa isang analyst.
11: At headline sa ating balitang lokal, mga MSME sa Northern Mindanao, mas mapapadali ang pagkuha ng halal certification.
14: Ilang grupo naman ng mga taxi drivers tutol sa planong magpasok ng Vietnam-based e-taxi company.
11: At TSWD 10 nasa mayigit 74% na ang nakakatanggap ng ayuda sa ilalim ng uplift program.
14: Sa balitang lokal pa rin, Taiwan, itinuturing ang Misamis Oriental bilang prioridad sa kooperasyon sa Mindanao.
11: Headline naman sa ating balita, Bukidnon DILG Bukidnon inirekomenda ang paggamit ng Unified 911 para sa mas mabilis na pagtugon sa mga emergencies.
14: BPMC tiniyak naman na hindi dapat maapektuhan ng dami ng pasyente ang kalidad ng serbisyo.
11: At balita Bukidnon pa rin, manager ng isang microfinance company nasawi sa pamamaril sa Quezon, Bukidnon.
14: Sa atin naman balitang Mindanao, mahigit 2,000 na overseas jobs iniaalok sa Mindanao Job Fair sa bahagi ng Davao City.
11: Headlines sa ating balitang international, Saudi naglunsad ng airstrike kontra Houthis.
14: Sa balitang international pa rin, US, tinapos na ang 12 magkakasunod na gabing airstrike sa laban sa bansang Iran.
11: At sa ating balita, papalakasan Alas, Pilipinas, nagtapos sa 5th pwesto sa 2026 CV Cup.
14: At sa ating showbiz balita, SB19, opisyal ng bagong tourism ambassador ng Pilipinas. Para sa atin, 7 minuto bang sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Hoy! Ito na, yung mga pa-shoutout natin ha. Yung mga hindi pa nag-share ng ating live, pakishare po ng live natin. Para naman yung mga kasama natin, ma-update din sa mga balita. Ha? Tsaka mag-shoutout na tayo sa oras na ito.
11: Ayan, ito si Mami Gemma Palakat Pupus. Mami, maraming salamat sa iyong ano ha.
14: Ay!
11: Blessing shoutout dyan sa mga taga Zone 10 Upper Carmen na nakikinig ngayon.
14: Ano ba mga tanim yung puno dyan sa bakuran nyo?
11: Manga.
14: Natikman na natin manga. Yung manga.
11: Oo. Sabi ni Mami, magdadala daw siya.
14: Pag wala pong bunga, kahit puno na lang, idalin nyo.
11: Itatanim namin dito sa labas.
14: Emily, makalaging magandang umaga po. Huwag kibawi. Shoutout, makalaging family. Maraming salamat.
11: Good morning, Mami Annabelle Cabuyon, Tabanao. Ayan, regards kay Maymay ha, Maying Buntag.
14: Ang Galas family, ito na, gising na gising na rin. Mga taga-barangay 17, Burgos del Pilar, kay Tatay Nicolas, ang aking Mami Elaine, Maying Buntag.
11: Good morning din kay Lola Fetio and hi Lola Lalang. Magandang umaga dyan sa may Hanupulan, Claveria, Misamis, Oriental.
14: Ito, tagalapasan naman no, si Marifel de Quito Ahes. Magandang umaga po sa inyo. Super blooming, sweetinel. Salamat sa pagbabalita. God bless, more power, Heart FM, ang radyo ng heart ko. De Quito family, De Quito Permale family ng Bacong Alapasan.
11: Thank you. Ito rin si Mom Lilil Sullivan Gayeb. Nakinig din ha, dyan sa may barangay 17 Burgos del Pilar. Good morning.
14: Barangay 31 yan, nakikinig sa atin si Kapitana Delia Wabe.
11: Ay!
14: Magandang umaga sa inyo dyan, Kapitana.
11: Taga-barangay council na rin. Magandang umaga.
14: Tayo po ang napapakinggan sa mga barangay hall ha. Aba. Thank you for Remedios Gimelo. Good morning. Mga taga-Crystal Maramag ito.
11: Yan, good morning kay Malvin Oliver Diaz. Nasiting on na, ay, taga ano to, Abu Dhabi.
14: Uy! Muskila. Kano siya ang uli mo din eh. Salubungan mo kaming camel ha.
11: Paano yung ipapasok sa
14: akin? Hindi, nilalagyan niya. May dumating naman.
11: Ay, yung keychain.
14: Ito yung camel mo. Nag-promote. Pero Yossi yun eh.
11: Ayan, maganda umaga. Good day, whatever time it is in the UAE.
14: Ayan. Eh, dapat ano, hindi English, anong tawag doon sa ganun? Arabiano.
11: Arabiano, wala ako alam doon. Habibi.
14: Habibi. Gemelo family, si Remedios, magandang umaga. Ganun din ang Sibilia family, nakikinig din sa atin ha. Ang dami nakikinig sa atin sa may maramag, no?
11: Ayan. Good morning, Mami Amy Balumadres. Mm. Good morning sa lahat ng mga taga-kababananan din ha. Ayan. Good morning daw kay Clark.
14: Hoy!
11: Good morning.
14: Si Oso de Raseña. Magandang umaga po sa inyo. Maka naka-follow na ba ito sa page ni Jason?
11: Ayan,
14: parang hindi pa. Hindi ko pa nakikita ito. Si, ano, o pangalan? Oso de? Oso de nga. Oh, follow na ha, Jason Space Heart FM. Shoutout daw sa kanyang mother, sa makasandig kay Mama Liling Acera, at sa buong staff and management ng Jejors, at sa kanyang love, yan, listening and viewing and watching from Upper Carmen, si Jamila Alvaro.
11: Good morning. Miss Lloyda de la Cruz, ayan, Dumandan family at de la Cruz family, may buntag. Dagang salamat sa pagpamina.
14: Thank you. Si Mami Marilyn Mestiza Charm Gonzalez. Hi, good morning po sa inyo. Shout out sa lahat ng sweethearts in the whole world.
11: Good morning, Mami. Ito, katukayo ko to eh. George Maslag.
14: Ay,
11: may buntag. Thank you sa inyong pakikinig.
14: Ayun na. Oo. Ay, abangan natin ha. Naku, napakarami po mga tickets ng sine. Yes. Pamimigay namin sa araw na ito. Nasampula na kanina. Alas 6 ng umaga. Okay, abangan natin lahat dyan, mga sweethearts ha. Kasi naman, sa buong maghapon, wala po kaming aatupanin kundi mamigay ng bugas, ng groceries, at mamigay ng libreng sine for your eyes only.
11: Yes. For your eyes only
14: pag nakakuha kayo ng ticket. Pero para po sa inyo for your ears only kapag nakinig po kayo sa amin.
11: Yes. Basta tayo yung queue namin ha, kasi yan. Marami nagtatanong paano ba sumali, paano makakuha ng libreng ticket.
14: Yan.
11: Magantay lang kayo ng queue ng DJ kung kailan kayo tatawag. Yan. Tapos sagutin lang ang aming mga tanong.
14: Napakadali lang. Pag sinabi namin banana queue. Tatawag na.
11: Mag-breakfast na po kami kasi napabanana queue na.
14: Basta abangan nyo kasi binibigay naman ng mga DJs ng signal.
11: Yes.
14: Ha? Napakaraming gustong sumali. Daming gustong malingaw karong darating na bagong buwan, di ba?
11: Kaya
14: abangan natin lahat yan. Ha? Sige, babahanan pa premyo sa araw na ito. Oy, i-follow nyo ko, Jason Space Heart FM. At syempre pa, Dr. Heart FM. At syempre, huwag nyo kayo ilimutan. Syempre, yung ating istasyon, Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City. At Heart FM 93.7 Bukidnon.
11: At may ipahabol pa, happy birthday, J.M. Abrugueña mula kay Ma'am Jeline.
14: Nangangamoy spaghetti na naman, ha? Pag may mga ganyang may birthday sa pamilya yan, may nakakarating na spaghetti dito eh.
11: Mami, magandang umaga. At kaya gusto ko labatiin yung Candia family, Ma'am Jeline, kay Ma'am Jean, kay Sir Manny, maayong buntag. Thank you.
14: Maraming salamat po sa inyong pagpamina. Asya, aras natin isang minuto bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sakala po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bachansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
11: Nel Arciaga.
14: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso sa bisong may puso.
5: Ihatid sa inyo ang mga likalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
6: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: This is Heart 92.7.